0: Saya kata saya pun kata masuk wajib lagi saya nunggu baik. Nunggu bapa masih lagi cakap. Nah, ha, ba, pakcik. So, kalau saya sibur ni pakcik, balik saya di toh ia terpamu. Kota. Aku ngali tu sini intahin. Ku iba kau yang dia muka dadi. Sini muka besar. Ku demun besar. Sayyidi Ali sai gashi ya shigo maikin Allah yana kallon sa sai masa murmushi kuma kala sannan yace Allah ne ya min umarni na aura maka na na Faduma abisa misqali gram 400 na azrafa Ali kaya dada haka ya siyabu alayhi wa sallam ya liya siya rasulah ayyya wa babamu ayyya da ya rasulah na yadda to say shugabaya bada sallallahu alayhi wa sallam Allah ya haka kanku shini jama Allah shablakuma lamaruku Allah ya arashi
1: wa azza jaddakuma
0: kuma jadduna kusa'ar ba kakawa ba wa annahu ta'ala jaddu rabbina nan kuma kaga daukaka haje magana wa anji to nan dai ana nufin sa'a haz al jaddu al haz Allah ya girma rabo isa yana daga addu'a da yake wa yara sai Allah kai wa yara na albarka kuma ka girma rabon su a cikin takwarorin su wanda yake wannan addu'a yayansa sai sun yi fice a cikin harkar alheri saboda baki iyaye yana kawo su da alheri da Allah ya bar mu albarka mu ma Allah ya bar albarka Allah ya girma mana babban mu a cikin sanin mu ko ya tsaya sa'a wasu cin ba ba kai ma sai Allah ya saka tsaya mu ma Allah ya mu tsaya sa'a to amma kai na da wahala kware da su wato iyayenka sai su yarda da kai amma sanin ka ba su yarda da kai waɗanda Allah yake kaddarawa abokan su su yarda da su da sa'annu su ba su da yawa eh gaskiya ta dusan bilima jalla ina da gaske dai ko Allah ko dan ajabu ne ba ajabu ma a firamare ma in yi gani in zai gaida ni sai ya durkusa wannan ko ganima ce daga Allah da ya ga dawa ko ga jiwa wani abu zai yi daban ba haka ba kuma ba yanda za ka yi masa to in amma irin wannan a irin matsayin da kake da shi karka ji komai a ranka ka dauka dama duk kai ne ko kai kana dauka duk mutane sai su mu'amalar kai iri daya sai ka wanda kanka ka wallahi ka wanda kanka malam yace sarkin yaki ina kula in na fito mutane suna gaida ni yace sai ga wani ya jinjira hannu biyu to ni ne shi a haka yake gani na ga malam Nasiru can ya gaishe shi da hannu biyu yace in nayi gaba ina kallon wani ko sai mun haka ya daga mun hannu daya shi abin da zai yake nan malam yace wani kuma ne sai mun haka bai shi ba hannun ba don kula ba haka kwanji malai sai wani ma haka zai yi mun da kuwa sai kuma dani ne ko ba gani ba shi wanda ya zaki ya ilimin sa kenan malai sai dani ne to kai ma ka wannan takallal aya kai zo mana wani aka fado wani su daga can to wai ma kai ba kai ne ko ba kai ne muna fata har shi shi muke shiga cikin koran gobe kai wai kai dana nan malami ne ko kai ne kai ne wai shugaban karaman hukuma ko kai ne gwamna ina tabbata muke yanzu an ba gida gidan nan akwai wanda suka shiga daki sai mai dundu kawai dan an fito ne sai salan zai zo amma za ka ga duka ya salan zai a cikin daki kuma a san ba dan sanda wallahi hala kuma dadi na zai ji in ya samu saukin ayyuka sawa zai a nemo masa su saboda rayuwar da zai ji a ran shi ko kun gane kudi ba zai iya bada shi ba to kawai ka dauka haka ne amma sai cikin mu ba su da wannan fikihu to ni tun da ni malam ne ko tun da ni alhaji ne ko tun da ni saraki ne ko tun da ni koma me kawai ala haddin sawa kowa sai ya mu'amalance ni wallahi ka wallakan ka kuma ikon Allah wannan magana da nake yi muka je wani maulidi a kofar ruwa sai na faɗi wannan maganar kuma wanda ya faɗe ta al-Imamu Sha'rani Sheikh Abdul Wahhab Sha'rani a cikin littafin sa Al-Minanul Kubra na yo kote na ce ba za ka zama jagora ba sai ka haƙura da abubuwa guda hudu daga ciki hadda malamatul asdiqa abu

0: abokanka za su soke ka tijin da ake ganin ka da shi abokanka ba za su ganka da wannan tijin ba din na gama wannan jawabi an gama wani malami sai ya same ni shi malam gajiri ina da magana shi to kan Allah na dauka ko na gyara zai mu yace wallahi ka ci muke na ce me ya faru yace wallahi an gwamu akwai wata da muka tashi tare makarantar mu daya muna yara uwar da ta haife ta in za ta gaida ni sun fito tare da ita da uwar ta ita uwar sai ta durƙusa ta ce alaga fata malaki na kwana yace dan ji dadi a raina ga ya iya ina sun sallama yace yar ta gata a tsaye tana kallon uwar ta ta durƙusa ta gaishe ni ita kuma daga ɗaya na sun ce da ni garba amma ita kuma kawai classmate ne ita wallahi tana ce garba
1: astaghfirullah Allah ya yi mana Allah ya bada shi to shine jama'a shine azza jaddakuma sa'a Allah ya dada ta Allah ya ba ku babbar sa'a

0: akwai ayyuka na makarantu da ajujuwa gini da gyara da masallatai to taya za a zo a ci kawai shugaban karma kuma ya cire miliyan 50 na menene gwamnati ba ta turo da kuɗi sai mai dalili to wanne dalilin ne haka yasa kawai zai zo ya ce na cire kuɗi naira miliyan 100 kaza haka kawai ina kiransa ya gaggauta zuwa ya janye wannan ikirarin
1: Dr. Lasan Salisu Bebeji to duka da ya bebejin nan kuma akwai Alika Tsalle daga mazabban gwarmai wanda ke sheda duniya cewa dai ba su taba sanata irin sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila kudancin Kano ba
2: aikata aikatan da yake yi mu ba taba yin sanatan da yake taimakon al'umma irin Kawu Sumaila ba mu ban ma san ana sanata ba sai a yanda da muke dandanan roman demokradiya a Kano ta kudu iya aikin gada da yake yi daga cikin garin Tiga ta bulle ta shiga garin Rano dole kai ba mai girma sanata idan ka dauko hanyar ta daga cikin garin Daka Tsalle ta shiga garin Tiga Bagauda dole kai ba mai girma sanata idan ka dauko ka ta fadi gada da yake daga cikin garin Bebeji ta bulle ta yi gidan Horiya Niger dole kai ba mai girma sanata da ko bangaren lafiya sanata shine da ko bangaren tsaro shine dukkan wani bangare da ya kamata al'umma su ci gaba mai girma sanata ne dan haka mu muna tare da mai girma sanata a madadin ni kaina ina kira da lalle lalle al'umma Kano ta kudu ku fito ku zabi mai girma sanata Kawu Sumaila domin Kawu Sumaila nan shine mutumin da yake empowerment shine mutumin da yake taimakon mata domin idan ka dauko iya misali region burtsatse da ya haka yazo ya bada injina normal rani kira da lalle lalle jagorori ku fito a ci gaba da wayewar talakawa kai jam'iyyar APC domin jam'iyyar APC ita ce wadda ake yayi dan haka anan ina amfani da wannan dama in yi kira da mai girma sanata muna da hanya da ta taya daga cikin garin Gwarme wanda ta bulle ta shiga ana dariya sai ga garin Katsalle dan haka dan Allah mai girma sanata da mai girma gwamna muna roƙon a taimaka a yi mana wannan hanya domin mai girma gwamna mun tabbatar kai adali ne mai girma sanata mun san kai adali ne anan muke tawassuli da wannan ayyuka naka mai girma sanata da yadda Allah zaka ci zabe dan haka ina kira da lalle lalle mai girma sanata a taimaka mana a yi mana wannan hanya kuma ka turo wakilai su yi go cikin garin asibitin Tiga dan su duba bangaren maternity din nan ya kamata mai girma sanata ko solo a sa mutu
1: Ali Katsalle to in matsala ka jiga ko za mu dauki kalaman fadin nagarta ta Honorable Bala TO wanda ce an takar masa ja a Hadeja wanda muka jiyo kuma Jamilu Zugaci na fadin nagartar sa a wacin kujera
3: Honorable Bala TO Hadeja tsohon SA ne mai girma gwamnatin jihar Jigawa da irrigation kuma tsohon shugaban karamar hukumar Hadeja kuma yanzu haka mai neman kujerar majalisar jiha a karamar hukumar Hadeja mutum ne mai nagarta mutum ne wanda ya san ya kamata mutum ne mai kishin yankin sa mutum ne wanda ya san mutuncin manya ya san mutuncin mata ya san mutuncin matasa ya san mutuncin kowa da kowa dan haka ina kira ga al'umar Hadeja kada su sake wani zo ya musu roman baka su tilabar wannan bawan Allah domin wannan riba ce ga masai kuma ina tabbatarwa kwalliya su biya kudin sabulu kuma da man tabiya a baya wannan ta saka na ce to ya kamata na garzayo domin in zo nima in bar ta gudunmawar cewa a fito a zabi Honorable Bala TO a jam'iyyar APC a matsayin dan majalisar jiha wanda zai wakilci karamar hukumar Hadeja a wannan zabi mai zuwa gaddar Allah muna ƙara kira ga mutane su fito kwansu da kwarkwatar su kowa ya san me Bala TO kowa ya san waye shi kuma kowa ya san me muna kira ga al'umar Hadeja gaba daya ba mu ware kowa ba domin ya shiga zauren majalisar dokoki ta jihar Jigawa dan ya kawo Hadeja ban kirki ya kawo Hadeja ban arzikin kamar yadda ya saba kamar yadda ya a irrigation kamar yadda ya a shugaban karamar hukuma dan haka wannan ta sa muka garzayo a matsayin mu na ƴan gwagwarmaya wanda ƴaƴan jam'iyyar APC ne mu halak malak kuma duk inda mutumin arziki yake ko a ina yake sai mun fara sai mun tallata shi ba ruwan mu da dan jaha ne kai ko ba dan jaha bane kai in dai mun san zaben ka alkhairi ne zamu ga wa duniya inda suke neman ka ko kuma inda kake zo ka wakilta mu ga musu cewa su zabe ka kai mutumin kirki ne wannan ta saka muke masa fatan alkhairi kuma da yardar Allah Bala TO ya ci zabe an gama lokaci muke jira
1: Komar Jamilu Zugaci to anan kuma wanda ke kala ma wani Salisu Gishiri da sai da leka gidan ajin namun daji na gidan zu dan ya ba shugabancin gida wanda dan su ne da fito daga Ungoggo Abu Musayib Ungoggo
4: mai girma gona muna gode maka yanda ka dauko mu sanya ka bahi gidan zu e gyaru ma'aikatan gidan zu suka gyaru kowa hankalinsa a kwance kuma mu sanya wallahi ba kai waya ba sa waya a plan list tunda kofar gidan su yake taimakon bayan Allah har cikin gidan zu yanda isawi alqibla gidan zu mu mun godewa Allah subhanahu wataala sakamakon inda ma'aikata take a bakin ma'aikaci zaka je yaya wannan shugaban gurin yake kowa abin da yake magana san barka kwanan nan ma wani mutum da ya kama kiwon muci zai a unguwa aka je aka karbo wayan me sofi da ya ajiye a gidansa kaga ya nuna cewa wannan MDM jajirtaccen mutum ne kuma yanda ake kyautata wa ma'aikata haka yake kyautata dabbobin nan masu cin dusa masu cin nama duk abin da ka sani jila wallahi a yanzu a gidan zuru kowanne ka je zaka tare da hi bulbul yake ni da ka gidan zuru nake kuma MDM ma ban ganhi ba na rantsa da girman Allah baya nan amma abin da na gani ni ya burge ni shi yasa ka ga na dawo wannan gidan radio kuma ya kamata hauran ƴan siyasan mu na karamar hukumar Ungogo bata kamata a dinga kulle waya ana sa mutane a

0: yasa nace dole a yaba mata mu kalli abin da ake cewa a yadda wannan auren gatan ya taimaka wajen numfasawa tattalin arziki. Kin ga dai in kika kalle su gaba ɗaya zaki ga kowannen siyasa sabuwa farashadda. Matan ma kowannen su sababbin kaya mayafai takalma huluna. Sai ki cewa ina ina aka samo su a kasuwanninmu na Kano aka siyo. Kin ga Allah ne kadai ya san dimbin al'umma da mutanen da suka samu kudade na siye da siyarwa sakamakon wannan abu. Sannan ki koma bangaren abin da ya shafi kayan daki, gadajen nan da aka yi da makamantansu, mun san a Kano aka yi, waɗanda suke yin su ƴan uwanmu ne mutanen Kano. Allah ne kadai ya san adadin waɗanda aka farantawa wa aka bunƙasa sana'arsu da kasuwancinsu ta silar wannan abu. Haka in kin ɗauki abin da ya shafi katifa, zannuwan gado da makamantansu, kawai abin da nake son na ce shi ne in mun kalli abin ta ɓangaren tattalin arziki, to za ki ga cewa ya taimaka wajen numfasawa tattalin arziki, ya taimaka wajen dukiya ta kewaya a cikin al'umma. Kin ga wannan sai mu ce madalla fa ni'ima da wannan abu. Amma abu na biyu wanda kullun nazo na kan yi wannan tambayan, shin tsakaninmu da Allah wannan auren gatan a halin da jihar Kano take ciki a yanzu da kuma baya? Na san za mu tattauna akan rahoto na yawan al'ummar jihar Kano da abubuwa masu kama da haka, amma dai mu sani cewa masana ittifaƙan sun tafi akan cewa aƙalla jihar Kano a kowace shekara akwai buƙatar gwamnati aƙalla ta samar da ayyukan yi guda 300,000 a kowace shekara, in har ana son a yaƙi talauci da rashin aikin yi da makamantansu. Ƙididdigan masana ta tabbatar rashin aikin yi a Kano, magana ake akan aƙalla mutane miliyan kuda ake magana a kai. Sannan in kin kalla abinda Bature yake cewa priority, ina ta faɗa ni ba amsa zan baya ba, tambaya zan yi, waɗanda suke jina da aƙilan cikinmu da iyayenmu da malamanmu su ya kamata su ba da wannan amsa. Shin wannan abin da aka yi tsakaninmu da Allah shi ne priority ɗin jihar Kano? Ma'ana shi ne abin da ya fi komai mahimmanci, shi ya kamata a yi, ko kuma akwai wani abu da ya kamata a so mai kafin a yi shi? Wannan tambaya ce sai mu haɗu ga baki ɗayanmu mu amsa ita a wannan tambaya. Kuma sannan idan kin kalla kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yana nan a cikin Sahihul Bahar da sauran littattafan hadisai, na gamsu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa yaya ku a matasa al'ummar musulmai wanda a cikin ku ya samu dama, minista da'a ba a ta wanda ya samu dama, to ku yi aure, domin yin auren nan yana da mahimmanci a zai rage aikata alfasha a cikin al'umma da abubuwa masu kama da haka. Har hadisin ya ce wanda ba su samu dama ba waɗannan su yi azumi. To kin ga anan wajen idan kin kalla magana ake akan dama, kin ga idan aka ce dama wannan malamai sun yi bayanai na me ake nufi da wannan dama. Yana daga cikin damar nan shin kana da yadda za ka nemi muhalli, kana da yadda za ka riƙa ciyarwa, kana da cikakken hankali, kana da wayewa ta addini da abubuwa masu kama da haka. Saboda haka ni a nan wajen abu na ƙarshe da nake son na ƙarƙare da shi Fulani kamar yadda na faɗa a can baya sanda aka yi wannan auren gata, kawai abubuwa ne ɗaya biyu uku zuwa huɗu kawai nake son na ƙalƙare da su akan matsalar wannan abu. Kin dai ji na faɗi muhimmancin abun a mahangar tattalin arziki, kuma na gamsu ɗari bisa ɗari idan waɗannan abubuwan da na zayyana an yi su ko a haka aka yi abun, to fa ni'ima madalla da wannan abun. Kuma ina ta faɗa, dole fa ita gwamnati ka yi mata adalci da uzuri guda ɗaya. Lokacin dimokuraɗiyya ne zaɓe ya matso, duk wani abu da gwamnati in ta yi take ganin zai ƙara mata karɓuwa a wajen al'umma da wajen masu kada ƙuri'a, wannan yana cikin abin da Bature yake cewa campaign strategy ko wani abu mai kama da haka. Wannan baka isa ka hana gwamnati ta yi ba, kuma dama gwamnati an samar da ita ne don kawo walwala da jin daɗi da abubuwa masu kama da haka. In a fuskantar gwamnati ta ga cewa wannan abin ina ganin zai kawo walwala da jin daɗi, wanda kuma zai kawo din, zai rage fitintinu a cikin al'umma, zai rage aikata albasha da abubuwa da dama masu kama da haka. Saboda haka na farko ni na so a ce in kuma an yi shi kenan, kamata ya a ce mazajen nan da za aka yi wannan auren gabaki da yansu, waɗanda a cikinsu aka tabbata suna da sana'a, watakila kin ga ba su da ƙarfin jari, gashi na ji kin faɗa an ɗauko 200,000 an ba su. To ni ina ganin in har mazajen nan suna da sana'a jari ne ba su da ƙarfi, sai aka ɗau wannan kuɗi aka ba su. To in dai mutum aƙili ne kuma zai wa kansa adalci, wannan 200,000 ta ishe ka kaɗan kucince na ta kana yin wannan sana'ar taka. Kin ga wannan abu ne mai kyau. Abu na biyu, waɗanda kuma a cikinsu a lokacin tantancewa sai aka gano ba su da sana'a kwata-kwata, to kin ga yi wa waɗannan aure ganganci ne, domin za su cinye 200,000 da kayan abincinsu sai da kayan ɗakin a koma gidan jiya. Kin ga back to square one kenan. To kamata a ce waɗanda ba su da sana'a ba su iya komai ba, kuma za a sa su a tsarin auren nan, to kamata ya gwamnati a fara koya musu sana'a, kuma a tabbatar da cewa sun iya wannan sana'a. Sannan a ɗauki wannan jarin a ba su don su je su ci gaba da yin ita wannan sana'a, su dogara da kansu. Haka su ma matayen waɗanda Allah ya sa suna yin wani abu na taro da sisi, to kin ga yin aka ɗau kuɗin nan aka ba su an ƙarfafe su su je su ci gaba da yi don su kula da gidajensu da mazajensu da zuri'ar da in Allah ya bayar da ita a nan gaba. Tunda mafi yawancin fitintinu na aure wasu suna da alaƙa da babu da abubuwa mai kama da haka. Sannan ita kanta gwamnati ɗin akwai buƙatar a ce mun fito da wani tsari na bibiya, ka zo za a yi maka auren gata, an tantance ka kana da sana'a, to ga kuɗi mun ƙarfafi sana'ar taka, an tantance ka baka da sana'a, an koya ma sana'a, an tabbatar ka iya sana'a, to ga kuɗi ka je ka soma sana'a. To ya zamanto gwamnati a ƙarƙashin ita mai bi hukumar Hizba, ko ma wace hukuma ce, ya zamanto ce ana da wani tsari na yadda za a riƙa bibiyar su don tabbatar da cewa sana'ar tasu ta ɗore, don tabbatar da cewa ba su je sun ɓannatar da waɗannan kuɗaɗen ba. Sannan abu mai mahimmanci wanda shi ma zai taimaka, wanda ban sani ba an yi ba a yi ba, amma kamata ya a ce duk sanda abu irin wannan ya taso, a ce akwai wani tsari na bita ta musamman akan aure da zamantakewa a musulunci. In an ga dama ma za a iya cewa sharaɗi ne, duk wanda bai halarci wannan abun na tsawon watanni uku ba, ko kullum in aka duba ba a ganka a attendance ba, ko ba ka zuwa wajen nan a san da ya kamata a zo har a tashi, to wannan ya nuna cewa ba da gaske kake yi ba, za a cire ka daga cikin tsarin nan. So kawai abin da nake faɗa fulani a takaice, waɗannan abubuwan guda shida da na lissafa su, in har an yi su, to fa ni'ima na gamsu 100%, wannan abin zai kawo gina tattalin arziki, zai kawo samar da kyakkyawa al'umma. Tunda dama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, idan kun samu dama, menene daman nan? Damar samar da muhalli, damar ci da sha da sutura, damar cewa ka fuskanci rayuwa kana da cikakken hankali, ka fuskanci tsarin addinin musulunci akan aure da zamantakewa. Amma in har ya zamanto an yi auren gatan nan, waɗannan abubuwan ba a yi su ba. Misali, kana da sana'a ba a inganta ta ba, to an koma gidan jiya, baka iya sana'a ba, a koya maka sana'a ba, za a koma gidan jiya ne. Matan sun basu iya sana'a ba, kuma ba a koya musu ba, ko sun iya sana'a ba a tallafa musu don inganta sana'a ta su ba. Ko duk an gama komai, an sallamu koma, kowa an watse shi kenan, washe gari an je kasuwanni, an ga gadaje ana mayarwa ana siyarwa, an ga katifu ana mayarwa ana siyarwa. Amma in ya zamanto an samar da wani tsari na yadda za a riƙa bibiyar ta su don tabbatar da cewa an yi abin da ya kamata a ce a yi, to wannan fa ni'ima. Kuma na faɗa, ba mu da ja a kan abin da ita gwamnati ta yi, abu ne mai matuƙar mahimmanci, abu ne da zai taimaka wajen inganta tattalin arziki, zai taimaka wajen rage fitintunu da abubuwa masu kama da haka. Wannan shi ne ɗan tsokacin da zan yi, ban sani ba, ko da tambaya a kan abin ko dai abu ne kama da haka na.
1: Na'am, dangane da musamman ma shi tambayar da shi malamin ne, za a yi shaki ne hurumin gwamnati. Gwamnati na da hurumin gudanar irin waɗannan abubuwan da kuɗaɗen al'umma.
0: To, ai nan wajen kawai abin da zan ba da amsar tambaya a kansa, shi tambayar da ya yi, shin gwamnati tana da hurumin ta ɗau kuɗin al'umma ta yi wannan abin? Ni a fuskanta ta, gwamnati tana da hurumin ta yi haka, domin ita gwamnati an samar da ita ne don ta kawo walwala da jin daɗi, don ta sama mutane ayyukan yi da abubuwan dogaro da kai. Kin ga sai na ce waɗannan mazajen, gashi kin faɗa an ɗau 200,000 ko abu mai kama da haka, an ce ungo ku je ku yi sana'a, to ɗaukan kuɗi a gwamnatance a ba wa mutane su je su yi sana'a baya cikin abin da ya rataya a wuyan gwamnati? Ai, yana ciki. Ai, shi yasa kika ji na ce matuƙar gwamnati an yi wa'ancan abubuwa, cewa kana da sana'a an ƙarfafe ka, baka da sana'a an koya ma an baka jari da sauransu. Babu wani matsala a nan. Amma fa ni ma ina tare da shi a inda ya ce gwamnati ta yi ƙoƙari wajen inganta hanyoyin dogaro da kai, yin haka zai rage wa al'umma yawan dogara da ita. Yanzu kin kalli maƙudan biliyoyin da aka kashe a wannan abu, da a ce gwamnati za ta ɗau kuɗin kaco kan, sai ta zuba a ƙarashin aikin wutar lantarki da ake a Kano. Ina da yakinin wutar lantarkin za ta tsaya da ƙafata an wuce wannan wajen. To inda a ce za a yi haka ɗin, sai wutar lantarki ta tsaya da ƙafarta, to waye san adadin ayyukan yin da za a samu?
1: Na'am, Dr. Barami, je ka sashen mu na talla.
0: Okay, to shi ke
1: nan. Na'am, sararo a da ka ce mu.
2: Mai fa?
3: Yawwa, ɗan ba ni rabin kwalba a nan.
4: ‘Yar uwa, har yanzu kina siyan wannan man ɗura? Abinda ba ki san me ke cikinsa ba? Kai kin san inda aka haɗa shi ne? Ni dai man fa oil nake siya. A takaice, sun yi wani sabon saceti wanda ya kai ninki 2 wancan na baya, kuma wannan sacetin naira 300 ne kacal a ƙaramin farashi.
2: Sabon sacetin Power Oil 90ml mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal.
5: Mommy, today Goldie Mom get me quite well.
6: My own self.
7: Mommy, you
5: dry.
6: But I beg, eh? So free with this milk, oh.
7: Not be me, oh. Now the golden one 3-in-1. It don't get milk inside.
6: Milk inside? Since when? Get golden one 3-in-1. Milk follow and come for your creamy, nutritious enjoyment. You don't need milk, oh. Just pour water, mix, and enjoy. Golden one. Make every day golden.
8: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: taimaka mata matuƙar gaske.
1: Kai da Allah har ba da hakuri, har ba da hakuri.
2: Yawa idan muka dauki ita kasar China nan ita kadai, za mu ga cewa alfanin yawan al'umma za mu iya gano shi daga kasar China. Amma fa idan ya zamanto wannan al'ummar an iliman da ita kuma an koya mata abubuwan dogaro da kai, an sama mata hanyoyin samun lamunin kudade da jari da abubuwa masu kama da haka, in aka yi wa al'umma wannan abun, kin ga a ilimance ta zama abin da ake cewa productive population. In an yi haka, wannan zai kawo haɓaka na tattalin arziki.

0: baki gane in ana yanayi. Magana Umara da Haji ba sai ana da wadata ake magana ba. Yanzu nazo ina magana abun ciki ne mu magana Umara da Haji da wacce rigimar danji da rigimar na kai police station. Yanzu haka ma abinda nake so in ga miki an ba da su beli.
1: A saboda me zaka ce an ba da su beli? Lalle ma me gida. A ya za a yi mutanen nan a ba da belin su?
0: To shikenan in ba a ba da belin su ba taya kudin na za su fito? A sana dauran kudin za su kiran kudin ne yazo?
1: Chabi aman kai gwaru wallahi. Da ka tsare su duk inda kudin ka suke ai za su je su nemo maka. Ni da gaskiya wallahi ka duk inda ma abinci yake ka fita ka je ka nemo mana. Saboda haka ni in babu abinci gaskiya ba zan iya zaman rayuwar gidan nan ba wallahi. Ya za a ce ba abinci? Na gaya maka babu abinci a gidan nan kuma kana ce mun wai sai na jira. In ba haka ba ka je ka sai da wayannan gwangwanayen motan ka. Ka sai da su wayannan gwangwanayen motan nan ka zo ka bani in tafi kasuwa in danyo cefa nan da zan yi.
0: In sai da gwangwanayen
1: motan.
0: Aka. To ina sai da gwangwanayen motan ya zaya a gane garejin wajen sai da motoci ne.
1: Kai ta shafa. Ni kawai ka je ka sai da wayannan ka kawo mini kudin nan in tafi.
0: Kinga duk fa ba wani abu ne na tashin hankali ba. Maganan nan tunda tana gurin hukuma kuma hukuma sun ce duk yadda za su yi a karbi kudin nan su sun san yadda za su yi. Sai mu yi hakuri mu gani.
1: Gaskiya ni dai ba zan gaskiya mai gida ba zan iya hakura ba. Ya za a ka taba ganin an yi hakuri da yinwa? Ni in ka san kawai ba zai yi ba ni wallahi zan kama hanya in tafi gidan mu wallahi ba zan iya wannan rayuwa ba haka kawai wallahi ba zai yi ba
0: ba haka za a yi ba ki yi hakuri mu gani nan da kwana biyu idan hukumar nan Allah ya sa an karbi kudaden nan komai sai ya zo sai ya warware
1: gaskiya ni ba hakurin da zan yi in ka san ba za ka iya ba in hada kaya na ina in kama hanya ta in yi gaba tun da wuri ha wannan wani irin rayuwa ne abincin ma da zaka ci a gidan nan babu da akwai nama a gidan nan a fridge sai dai in bude in iba in kai wa ƴan uwana amma yanzu a ce abincin ma da zan ci ya ba gagare ni kuma in zauna in ci gaba da zama wallahi ba zan zauna ba ni gidan mu zan tafi
0: yanzu shikenan dan kin gana dan uwa da wani dan yanayi sai ki ce zaki gudu eh
1: ai na gaya maka ga solution kawai ka je ka sai da wannan gongonayen motocin mu je a yi cefa ne kawai shine abin da in kana so in zauna in kuma ba ka so ka zauna ni zan kama hanya ta in tafi gida ni kuma ba zan iya zama gaskiya ba abinci ba eh eh
0: na fahimci ma audigaye wannan motocin da hadin bakin sa akai mun wannan abubuwan to amma abin da za a yi gaskiya dai bari dai ki gani ba zan zauna a gidan nan bari in koma police station din mu ga yadda za a yi
1: haka ya kamata gaskiya ka je ina nan ina jiran ka in ji abin da zai

ida dali daya sabon wake din. To kaga babu shakka damuna za a iya cewa sai hamdala. Sannan idan ka duba kayayyakin zaka ga har yanzu sun tsaya check ba sa gaba ba sa baya. Idan akwai abun da ake bukatar ma a ga ya rikito din wata dila bai wuce takin zamani ba da manoma suke ta kiraye kiraye kuma gashi har bukatar ta sa tana taja duk da yake yanzu ma ba za a ce ba ada bukatar sa ba dole za a yi wa Allah godiya kuma za mu ci gaba da jan hankali na ganin cewar mun tsaya mun lura da abubuwa da dama da muke bukatar mu ma Allah ya sassauta mana ta kowane bangare gade batutuwa daban-daban musamman ma akan waɗannan kayayyaki na abinci kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata shekara ɗaya da ta wuce kusan har yanzu zaka ga kayayyakin abincin sun ki gaba sun ki baya kamfanin nukan shinkafa ga su nan yin su ake tayi sababbi kuma masu nagarta su ba su ƙara kuɗi ba su ba su yi ƙasa da kuɗi ba haka dai ake ta tafiya to duk da hakan zamu yi wa Allah godiya kuma zamu sake neman rangwame a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya sa kayan su sake yi ƙasa jan hankalin dai ko da yaushe da muke tayi shine masu siyan kayan danye suna sarrafawa dole zamu ci gaba da jan hankali a gare ku na ganin cewa kun ci gaba da tausayawa al'umma idan ka siya da sauki kai kokari kai ma ka siyar da sauki idan ka siya da tsada dan ka siyar da tsadan ba laifi bane ba ma mafi akasari zaka ga mu muna son mu samu sauki wajen siya mu kuma in mun zo in an zo za a siya a wajen mu muna son mu siyar da tsada to kai hakuri da kadan duk kankantar ribar da zaka samu kawai ka nemi albarka wajen Allah ya sa maka albarka a cikin abin da zaka samu yafi wannan tarin dukiyar da zaka zo ka tara idan kai hakuri da kadan din sai ka ga lafiya kalau baka da wani tashin hankali baka da wani fargaba ga kudin zaka gani kadan a gaban ka amma masu dimbin albarka saboda Allah ya riga ya sa albarka duk wani abu aka san haka Allah ya riga ya kwashe to shi yasa ake son a rika yin hakuri da kadan din duk kankantar ribar idan dai ka gode wa Allah a makon da ya gabata muna tare da wani yaje siyo abinci tun lokacin da ake zuba masa abincin tun ana zuba abincin tun ma kafin mai zuba abincin ta gama zubawa yaji a jikinsa cewa shi fa ya riga ya rena wannan abincin in ma an bashi ba zai masa wannan abincin ba tun kafin a zuba shi da kansa ya riga ya kwashe albarkar nace ai tun kafin ai ce ai daman can abincin bai zo da albarkar ba tun kafin a zuba tun ana cikin zuba abincin ya tabbatar cewa shi kawai cutar sa za a yi ma a wannan abincin kuma aka zuba mai abincin yazo ya ci yadda ka san irin wani mawaki da aka yi Hassan Wayan to haka ya ji cikin sa ba abun da ya sai da ya dada da ruwa gora guda to akan yi haka cewar yanzu zaka je ka siyo abu tun daga wajen baka idan a leda ne sai kai ta jinjina shi ka riga ka rena shi ka yi waye kawai kai kana ganin cewar ba zai maka ba to tun daga nan daman ka riga ka kwashe albarkar ta sa ka rena ana zuwa daman da kayi amfani ka gabe maka ba zaka ce ai daman ka fada saboda tun da ana yi maka daman ka riga ka san abun ba zai maka yadda kake so ba to amma da ka yadda cewar Allah zai sa maka albarka a cikin abun sai kaga duk kankantar ta sa kuma ka zo kayi amfani da shi ka gode wa Allah bisa wannan ni'imar da ya baka ka je ka siyo din wani shi ya nemi yadda zai je ya siyo din ya rasa a kai alhamdulillah masha Allah Allah ya sa albarka gashi kudin naka kasa sai ka zo ka ci idan ka zo ka ci abincin zaka yi mamaki duk kankantar sasa sai kaga Allah ya sa albarka sai kaga alhamdulillah fa ni'ima matan kafin a baka kare na ba zai yi albarka ba kaza kaza kuma sai ka je ka ga bai yi albarka ba haka to tun a danyen abinci shi ma idan ka siya tun lokacin daga wajen siyan kana renawa kana kwashe mai albarka to idan aka je aka kai gidan sai ka ga kuma bai yi yadda ake bukata ba dan haka duk lokacin da muka je muka sa kudin mu muka sai abu to kada mu rika la'antar sa ko muna kwashe masa albarka mu yi kokari mu rika sawa kayayyakin mu albarka kafin mu tafi sashin tallace tallace akwai dan jan hankali da zanyi musamman ma dangane da rikice rikice na fadan daba da yake addaba wasu yankuna

0: harkokin addini, sannan magaji Isa Gammu aka nada shi mai bada shawara kan harkokin ilimi. Sabbin waɗanda aka nada sun karbi rantsuwar kama aiki tun ajiya. Labaran Kano a yau kenan. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Arewa Radio mita 93.1 Zangon FM, sai kuma Yunusa Jilawa da ya sarrafa na'ura. Sunana Abdulmumin Abubakar Tsanyawa. Huta lafiya.
1: Mita 93.1 Arewa Radio, barkanmu da dawowa kai tsaye mun saurari labaran Kano a yau. Da misalin karfe 3 kuma akwai labaran kasuwanci, kuma kai tsaye mun dan yi tsokaci da jan hankali dangane da dukkanin wanda abin ya shafa, ma'ana iyaye, hukumomi, jami'an tsaro da kuma kowa da kowa. Ma mun riga mun sa shi dangane da waɗannan rikice-rikice da suke addaba unguwanni daban-daban a nan jihar Kano. Da fatan za a yi abin da ya kamata, kuma gaskiya ya kamata a ce su kansu al'umma na unguwanni sun maida hankali, sun sake haɗe kansu da jami'an tsaro na bijilante, saboda lillahi wa rasulihi su kansu waɗannan yara za ka ga suna shakkar 'yan kwamiti sosai, nesa ba kusa ba. Sai dai kuma da yawa al'umman mu suka rena waɗannan al'umma wanda muke tare da su. Za ka ga dan kwamitin da kuke yin mu'amala da shi, ka san sa, ya san ka, ka san iyayensa tare kuke shekara da shekaru, hasali ma za ka ga wani a gabansa aka haifi yaro. Kuma duk inda yaro ya kai da rashin ji, yanzu idan jami'in tsaro zai tashi daga babban headquarter ta Bamfai, zai tafi unguwa uku. Idan ya je ya samu dan kwamiti na unguwa uku, ya ce da Allah wani yaro muke nema, idan da hoto ya nuna masa, in babu hoto ya faɗi sunan da ake sanin sa da shi, zai yi wahala. Kaga wannan dan kwamitin na unguwa uku bai san wannan yaron ba, idan dai har baya ji. Idan kuma ya zama na cewar shi ba ɗabi'arsa bace ba dai, wata kila yana tare da su, zai samu wannan bayanan a wajen wannan dan kwamiti, saboda sun san su, sun san mafakar su, sun san inda za su same su. Idan yanzu dan sanda zai zo unguwa so 10 neman mai laifi bai same shi ba, to idan dan kwamiti ya je so 1, idan ya je na 2 sai ya dauko wannan yara. Wannan a rubuce take, kakkadada kakkaraga. Ya san lokacin da zai dawo, ya san inda zai je ya same shi. Kamar yadda na faɗa, dan sanda ya je so 10 bai same shi ba, to idan dan kwamiti ya je so 2 zuwa na 1 na 2 sai ya samu inda zai samu wannan mai laifi. Saboda haka mu al'umma da muke tare da waɗannan 'yan kwamiti, mu yi kokari mu zauna da su, mu lalubo bakin zaran na ganin cewar an kawo ƙarshen waɗannan fituntunu da rigingimu da suke addaba unguwannin jihar Kano. Kuma dan kwamiti yana da kalar kaya watakila da yake sawa. Idan jami'in tsaro ya zo unguwa lokacin, ma'ana dan sanda ya zo unguwa lokacin da aka kira shi na cewar rikici yayi yawa unguwa, idan ya zo sai ya ganni da kaya na gida watakila da makami, ba zai iya tantancewa a'a ni ina daga cikin 'yan daba ne ko kuma kare kaina nake, babu ruwansa da wannan. Watakila zai yi amfani da dokar da dama ta bashi ta yi ci dai kawai ya ganni da makami. Amma idan dan kwamiti ya gani, ya ga dan kwamiti da kayansa na bijilante, zai yi wahala ya aiwatar da abin da ake zargin cewa suna aiwatarwa. Saboda haka dole ne sai mun yi kokari mun sake ba wa 'yan kwamiti dama, sun yi aiki tare da mu, kuma mun ji tsoron Allah. Idan an zo neman yaron ka, ka tabbatar yaron ka yana da laifi ba wani abu bane ba, kamar yadda ake zargi da yawa waɗannan rigingimu akwai masu unguwannin da su ne suke assasa su. Mu ji tsoron Allah, mu duba gaban mu kada mu duba bayan, kuma ita ma bayan zaka iya duba ta, saboda su waɗannan yaran da ake gani fa kamar yadda ake fa su ne fashuwa gabanin gobe. Waɗannan yaran da kake gani su ne shugabannin gobe, to kai yanzu na yanzu din ma shugabannin yanzu. Allah na tuba, Allah ka yafe min sako ba a baki na ba, in ji yara ya aka ƙari ballantana a ce waɗannan yaran na yanzu masu sara suka wanda basu mai da ran mutum komai ba a ce maka su ne shugabannin gobe. Allah ya saka da magani. To dole dole sai mun yi kokari mun ji tsoron Allah mun gyara dukkanin inda muka san cewa muna da matsala. Idan yaranka ka tabbata cewa yana da matsala kai kokari kai iyayenka na ganin cewa ka tankwara shi ka fi karfin sa ba ya fi karfin ka ba. Sannan akwai la'anta la'anta dan wani yana yin wani abu na ba daidai ba kai ta la'anta dan wane ne kaza kaza ya rasa yadda zai yi da shi wannan la'antar mu guje ta. Kai addu'a ta nema wa wannan yaron nasa shuriya a wajen Allah. Idan ba za ka yi ba to kai shiru da bakin ka wannan la'antar ni na gaya muku cewa na gani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba cewa mafi akasari masu la'antar ƴaƴan wasu daga ƙarshe su ma Allah yana jarabtar su. Saboda haka ka guji la'antar dan wani gwanda kai masa addu'a ka nuna masa abin da cewa yake na daidai. Idan abin da kake ganin cewa ba na daidai yake yi ba kira shi ka rika jin sa a jiki koda yana yi wa kowa idan ya ganka zai rika jin kunyar ka. Ya fi ka zo kana la'antar sa kana zagin sa kana tsine masa a cikin unguwa saboda gudun kai ma kada abun ya je ya dawo cikin iyalinka. Saboda haka dan Allah dan annabi al'umma mu guji la'antar yara wanda muke ganin cewa

0: labaran kasuwanci.
1: To labaran kasuwanci za ji cewa hukumar kula da filayen jiragen sama ta tabbatar wa matafiya cewa ayyukan filayen jiragen sama na tafiya yadda ya kamata. Shugaba Tinubu ya amince da farfado da riyojin man fetur da ke tsakiyar teku. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa na fargabar ambaliyar ruwa za ta lalata gonaki da amfanin gona da dabbobi ta da shafar wutar lantarki da hanyoyin sadarwa. Da ƙetare kuwa ƙasar Ghana ta kafa sabuwar dokar yaƙi da fashin teku a Gulf na Guinea. Basharo, assalamu alaikum, barkanmu da rana, da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Yau muna Laraba 28 ga watan Safar na shekara 1448 bayan hijira. 12 kenan ga watan Agusta na shekara 2026 miladiya. Yau dai kwanaki 89 kenan da sace dalibai da malamai a jihar Borno. Muna yabawa kokarin jami'an tsaro da ya kai gaceto dalibai da malamai su da aka sace a jihar Oyo. Sai dai wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba, matukar wadanda aka sace a jihar Borno ba su kuɓuta daga hannun masu garkuwa ba. Ga cikakkun labaran bi da bi. Hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa FAAN ta tabbatar wa matafiya cewa ayyukan filayen jiragen sama na tafiya yadda ya kamata a fadin Najeriya cikin aminci da tsaro da kuma aiki yadda ya dace. Duk da yajin aikin da kungiyoyin ma'aikatan harkokin sufurin jiragen sama ke yi, FAAN ta bada wannan tabbaci ne cikin wata sanarwa ta fitar ranar Talata a Lagos. Hukumar ta ji tana sa ido sosai kan abubuwan da ke faruwa sakamakon yajin aikin. Ta da aiki da masu ruwa da zaki domin rage tasirin sa ga fasinjoji da kuma zirga-zirgar jiragen sama. Hukumar ta ce ta amince da muhimmin rawar da kungiyoyin ta tabbatar da cewa za ta biya haƙƙin ma'aikatan da aka sallama daga aiki cikin shekaru 20 da suka gabata. Shugaban ofishin gyaran ayyukan gwamnati Dr. Dasuki Arabi ne ya bayyana haka a Gombe ranar Talata. Yayin da ake ci gaba da tantance tsofaffin ma'aikata da waɗanda suka ci gajiyar haƙoƙinsu a yankin Arewa maso gabas, waɗanda aka biya ƙarancin kuɗi ko kuma ba a biya cikakken allowance da sauran haƙoƙinsu ba. Arabi ya ce an gwana da aikin ne domin gano dukkaninsu ya hanbu buƙatun biyan kuɗi, tare da tabbatar da cewa duk wanda yake da haƙƙin karɓar kuɗi ya samu abin da ya dace da shi. Arabi ya ce shugaban ƙasa Bola Tinubu ya amince da gwana da tantancewar ƙarshe domin warware sauran buƙatu da koke-koken da suka rage. A dai labaran kasuwancin, gwamnatin tarayya ta amince da wani sabon tsarin haraji da dokoki da nufin farfado da haƙar man fetur kenan da iskar gas daga riyojin mai da ke tsakiyar teku. Gwamnati ta yi imanin cewa matakin zai iya jawo jarin da ya kai dala biliyan 50 cikin harkar mai da iskar gas, ta da ƙara samar da ayyukan yi da kuma kuɗaɗen shiga ga ƙasa. Ana sa ran aikin zai bunƙasa jarin farko na kusan dala biliyan 10, kuma idan aka kammala shi zai iya samar da ganga 150,000 ɗanyen mai a kowace rana. Gwamnatin tarayya na sa ido sosai kan kowo kamfanin Shell wanda ke gudanar da rijiyar man Bonga zai yanke shawarar fara aikin a shekarar 2027. Hakan na zuwa ne lokacin da Najeriya ke fuskantar raguwar saka jari a harkar mai da gas sakamakon satar ɗanyen mai da rashin tsaro, da kuma ficewar wasu manyan kamfanonin mai daga wasu riyoji da ke kan tudu. A lokaci guda kuma gwamnatin tarayya na shirin sauya wasu ƙa'idojin rarrabawa da farashin ɗanyen mai ga matatun mai na cikin gida domin rage masu tsadar samar da mai kenan. Ana sa ran matakan za su taimaka wajen ƙara yawan man da ake haƙowa da jawo ƙarin jari da kuma tabbatar da cewa ana sarrafa mai yawan da kuma tabbatar da cewa ana sarrafa mafi yawan ɗanyen man Najeriya a cikin ƙasa kenan. Tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Sanata Ali Ndume ya yaba wa shugaban ƙasa Bola Tinubu bisa amincewa da ƙarin albashi ga dakarun sojin Najeriya. Yana mai cewa matakin zai ƙara wa dakaru ƙwarin gwiwa. Sabon albashin zai fara aiki daga wata mai zuwa, inda jimillar kuɗin albashin soji da ake karɓa a shekara zai tashi daga naira biliyan 660 zuwa naira biliyan 924. Ƙarƙashin sabon tsarin kenan, jami'an da ke sama da mukamin Kanar za su samu ƙarin kaso 30 cikin 100, yayin da waɗanda ke daga mukamin Kanar zuwa warrant officer za su samu ƙarin kaso 50 cikin 100. Shi kuwa matakin private zuwa sergeant zai samu ƙarin kaso 80 cikin 100. Sai dai Sanata Ali Ndume ya ce ƙarin albashi kaɗai ba zai kawo ƙarshen ta'addanci da kuma ayyukan 'yan bindiga ba. Labaran kasuwancin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan Arewa Radio mita 93.1 a zangon FM. To kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU ta umarci rassanta guda 20 da su fara shirye-shiryen tafiya yajin aikin gama gari bisa dalgin cewa gwamnatin tarayya da wasu gwamnatocin jihohi sun gaza cika alƙawuran da suka dauka a yarjejeniyar da aka kulla da kungiyar tun a shekarar 2025. Kungiyar ta ce ta bayar gwamnatoci da abun ya shafawa duk mako biyu domin magance matsalolin da suka rage. Shugaban ASU na shiyar Kano Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage ya ce an dauki matakin ne bayan taron da uwar kungiyar ta gudanar a Abuja. Sakamakon korafe-korafen da ta samu daga wasu jami'o'i musamman na jihohi ya ci duk da yarjejeniyar da aka cimmawa a watan Disambar bara kan sabbin allowance da wasu soyayya tsarin tafiyar da jami'o'i. Har yanzu wasu gwamnatocin jihohi ba su aiwatar da abin da suka amince da shi ba. ASU ta ce yayin da gwamnatin tarayya ta fara cika nata alƙawuran tun daga watan Janairun wannan shekara, wasu gwamnoni sun gaza yin haka. Hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa ta yi gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar ruwa

0: Aike bi ya tsira ya samu sanin du abin da ya saura cikin rayuwar sa ta nan duniya na yin batun ilimin zamani ku saurari kalmar da zan yi bayani wadansu musunci akwai shi da muni wai ilimi ne na bin shaidani kalma ta shirme abin dariya na zo in ce muku bashi da laifi cikin ilimin har na tuno maganar shugaba manzon Musa da yake hudu ba yace jama'a ta na san ku duba kunan ilimi mai yawa kun ji ba na shallahira har nan duniya rasuli yace ya mutan larabawa ya kara fadi ya mutan a jama'awa kunan ilimi ba batun tsayawa kar ku sake ne bayani ga kowa tun daga yau har kubar duniya ku nemi sani ko asin yan uwa ma'aiki da kansa yake bayyanawa muhimmata dan kar mu dinga sakewa manzo ya ƙara batunsa da cewa na dai gaya muku kar ku tsaya dalilin da ya faɗi sin dan ku gane ba dan garin na da nisa bane ba wai kawai dan misali bane a sin yan uwa lokacin ne suke shirye ilimin sanin duniya a can ne a sannan akwai likita da ilimin gini har zuwa kafinta da ilimin sana'a da za a bukata shi ne rasul yasa ya faɗe ta domin ku gane batun gaskiya shi ilimin zamani yan uwa na na san ku lura ku gane batuna yana sa fahimta a duk ko ina yana taimako gwan mutum in ya zauna ya gane dabarar zaman duniya faramar din nan na san ku lura ku kai ƴaƴanku su san nasara su san ilimi don su ƙara dabara mulkin ƙasa da sana'a su tsara a hanya ta so sai madaidaiciya ku je makaranta ku leƙa aji ku karkata kunnan ku domin ku ji ana shirya hayari aji da aji ilimin sana'a su aikin ma'aji ana ta sanarwa ado safiya cikinta akwai ilimi na addini da amri da nahayi ciki ku sani da ilimi na noma ana ta bayani da ilimin sanin yanayi ko da rani ku je ku gano duku zan gaskiya ana koya ilimi na jin larabci sa'annan akwai ilimin turanci ana koya ilimi na yin shugabanci da yin ladabi gun iyaye aminci da girmama kowa da san gaskiya sa'annan akwai ilimin tarihi da hanyar sanin lafiya ta sahihi da tsabta ga yaro ya zama salihi akwai duk waɗannan ciki wallahi na yi rantsuwa don sanin gaskiya cikin ta akan koya duk 'yan mata su koyi ɗabi'a ta kirki su bi ta idan sun yi aure mazansu su huta 'ya'yanta duk za su koyi nagarta su koyi zama a cikin lafiya sun tsallake wa zama da juhala har abada ba ruwansu da talla sun tsallake wa tafarki na illa 'ya'yansu ma za su zama kazalla ba ɓata kai a cikin duniya 'ya'yanmu da za mu sasi karatu dukkansu wallahi da sun wadatu haskensu da ya wuce ya kutu ko alfijir can wajen assalatu wane azurfa da zinariya
1: na fara da sunan rabu Allah ilahi na iso domin tuba ina da yin salatu ga annabinmu Muhammad shugaba manzon karaba ilahi gani yau na zo gare ka ka sani cikin waɗanda ka ba su tuba cikin laifin da ne muka yi a ilahi abin har ya wuce a faɗe su raba na kamo kafa da Muhammadinmu zuwa nan gunka domin da yin tuba irin laifin da ne yau mai yawan nan ba za na kuma ba ya Allah huraba ilahi ni baza na kuma

سؤال عنك يا معنى وتوبة خيرت بساحك يا إلهي تعالى كرك سانسك عذابا بزن كميد قوى دوني النم بزن زاجي وجنبا ينكربا بزن يردى بدكا زامنينا كذا حسدا بزان فائكتابا كذا زاجين إياهيكو بدنسو cikin duniya ba za a gana yau ba ba zan kuma jinkirin aiki na sallah ka za azumi ba zan sha ko guda ba ba zan dai sha giya ba ilahu ka san fa ban taɓa shanta ko da sau guda ba hakika ba na san ƙaunar in sha ta ka za babban zagin nan naka ta ba ba zan fahari ba dukkan zamani na su girman kai ka za kuma aikaji ba baza na shigo wajen cutar mutane bazan hada kai da mai su kan guda ba bazan gaba da duk mai aika sallah bazan kuma ce da kowa kafiri ba bazan gaba da dukkan malamai ba idan da ya san tsaya hanyar karaba kai yanzu ilahu ni na zo gare ka wajen sabon ka duk ba za na je ba tafarkin nan na shaidanin shaki bazan kuma bin tafarkin jairi ba wajen ciniki ba zan kauce ba rabbi ba zan karya ba wai dan zan shiri ba a dukkan wanda ya aiki gare ni wajen fabiyansa ba zan jinkiri ba ba zan yanke zumunta ya ilahi ba zan saba wa dukkan yan uwa ba ba zan tozarta haƙƙin yan adam ba a dushanunsu ba zan tsoratar ba sharifai zan ta sansu cikin haƙiƙa ba zan saba wa ko kwaya guda ba ba zan yi musu na tashin alkiyama ba zan shirka cikin shanin karaba ba zan wasa da yin zikiri gare ka ba zan yi musu wajibin wajibi ba ba zan cuta ga dukkan masu rai ba su tsuntsaye da kifaye da dabba ba zan wasa da yin sallar subahi ba zan bar shi ya zarce ga'ida ba kaza da asar ba zan yi sake da yinta ga du sallah ba zan wajin kiri ba ba zan sanyo kasar mu cikin musiba ba zan sa arzikin ta ya karkace ba ba zan manta da tashin alkiyama ba zan riga kyalkyalowar dariya ba ba zan saba wa hanyoyinka Allah ba zan bi zuciya don san muhibba ba zan ki fitar da zakka inda halin da za na fitar fa ba zan jinkiri ba ba zan toshe tafarkin yan uwa ba idan na ga za su samu abin kiraba ba zan wotso kana ga mahaukata ba ba zan kushe halittar dan adam ba ba zan kuma daina sulhu bagun mutane ba zan hada tankiya ko kullaga ba ba zan kuma cuci mata na aure ba zan saba a yadda ka kayyade ba ba zan tsine wa ƴaƴana haƙiƙa idan ba su kauce duk hanyar karaba idan na ga ɗan uwa a cikin musiba ba zan zaura ne masa dariya ba ba zan riƙa binciken sirrin mutane kawai domin sa su cikin musiba idan na ga ɗan adam a cikin talauci ba zan raina shi ko masa dariya ba ba zan yi mabazzaran shi dan ɗagawa ba zan riga ta zan mai jan ƙasa ba ba zan kula da hanyar fasikanci ba zan shaida ta zurko so guda ba ba zan ce duk mutane sun yi laifi da sauri tun ga bamban bincika ba ba zan ce wani girman kai gare shi kawai dan na wuce bai gaida ni ba ba zan ce wani mai laifi kaza ne in ɗauko laifukan san bayyana ba idan wani ya mace a cikin mahaƙan ba zan faɗi laifukan da ya aikata ba ba zan fara'a da dukkan mai luwaɗi mace a yado ba zan fara'a da su ba ba zan yi shiri da mai zagin mutane mu ci irin mutane don musiba ba zan ƙyale mutane masu yunwa na da kuɗi in bar su su sha wuya ba ba zan ƙyale iyalina da yunwa in je waje zan yi ɓarnar dukiya ba ba zan ci abinci har in rage in ɓoye mutane na ta faman shan wuya ba
bazan yi ginin gidaje dan in kulle mutane na ta kwana rariya ba bazan yi shiru da yin kaulan nasiha wajen doyan uwa na cikin kasa ba idan ban san abubba kan abini bazan yi shiru zan ban tambaya ba bazan dai shirya makirci da hila bazan wo tambaya ta ta'annati ba bazan zama mai kiran dukkan Allah mutane duba zan yi musu da su ba bazan yi musu na dukkan yan tafarki mutane duba zan yi musu da su ba bazan kazafi ga dukkan yan adam ba bazan ce bazan zance da bashi da fa'ida ba bazan kuma ce ina bin wani bashi da gangan dan sashi cikin wuya ba bazan rika yin habaici gun mutane kawai domin jawo kulla gaba bazan wuta ta dama ba niyanta a bashi mai yawan jawo musiba bazan rufa gaskiya in har na ganta idan jama'a ta kini bazan kula ba idan kuma dan uwana ya samu bazan zauna ne masa hasada ba ilahi ga nufina na ya furci ila abuka sanya ba zan karkace ba a ya jama'a ku bar ajabi da wannan ta'ala ba abinda ba zai iya ba ina roƙo gare shi ya ba ni iko abin ido zan ban aikata ba idan aka ce da kowa ya tsara yake tuba wajen Allahu rabba fa anhajna ku ce mudi sifikin nake tuba wajen Allahu rabba

0: Na gode wa Allah jalla sarki mutane ya wajauta mu gode Allah na dadayan salatu ga shugaban mu Muhammadu shugaba bawa na Allah mutane yan uwa kuma tsogare ni ku samu batun da zan yi a yau na sallah gama dukan ibada babu shakka mafi girman su du wallahi sallah ibadu du anan aka ba da su kam zuwa ƙasa an ka aiko jibrila kusan sallah daban ne yan uwana ma'aiki ne da kansa ya je ga Allah ya karbo shi da shi ba masu aike anan muka gane babu kamar ta sallah a yau wasu duniya ta yaudare su suna neman su zama wasa da sallah gama iblisu ya ruɗe su haƙan fayaka masu tarkon nan na hila kusan wani ci gabanmu da ƙoƙarinmu da komai namu in har babu sallah a banza ne ku gane cikin batun nan na faɗakar da ku wallahi Allah kusan du arziki a bisa haƙiƙa yana nan gun waɗanda ka zai da sallah fadan Allah a ya ku yan uwana mu ne mu sani mu koriya wan juhala kusan ita duniya ƙaramin gari ne kusan du za mu koma ne ga Allah kusan mun ɗauki alƙawari gare shi na cewa za mu koriya wan kasala mazan sallah cikin jama'a mu gane mazan sallah cikin jama'a mu gane mu sallah da dama mai kamala da mai sallah guda ɗaya ba mutane da bambanci da wanda yau a jumla mu tuba ga rabu ya jama'a mu tuba mu bar yin jinkiri lokaci na sallah mu tashi mu ƙarfafa ya yan uwana mu zan da ya kyautata ta mu dubi Allah mu dubi abin da Allah ya gare mu na alheri fa ya fi gaban jimilla fa ba dan komai sai dai dan mu so shi fa ba dan komai ba sai dai dan mu san shi sanin haƙiƙa shi ta'ala ilahi na yi roƙo ni gare ka ka sa ni cikin waɗanda ka tsaye da sallah akwai sharuɗa da dama nan ga sallah farin loli da sunnoni jimilla
1: ga saƙo daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne don haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yaɗa labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato. Arewa Radio
0: mita 93.1 a zangon FM
2: magada.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. A halin yanzu za ku saurari shirin Magada Annabawa, shirin da yake kawo muku karatuttuka daga malamai Magada Annabawa. A yau za mu kawo muku karatun sira daga bakin Dr. Abdulkadir Ismail. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Waɗannan guda uku bari mu koma kansu. Akwai Al-Muttalib, akwai Hashim, akwai Abd Shams, sannan akwai Naufal. Shine bi ambata ba baya. Guda nawa na ambata? Mun ji Muttalib, ba Abdul Muttalib ba. Ba Abdul Muttalib, Al-Muttalib din shi kansa. Sannan ga Hashim, ga Abd Shams, ga Naufal. Waɗannan su hudu kenan. Waɗannan ƴan uwa ne, uwa ɗaya uwa. Dai ayin Abd Manaf. To da suka zo ka san dole akwai wanda zai gado ko? Ya zai zaman to ya gaji Abd Manaf din. Tunda waɗannan Banu Abd Manaf su ne suka yi wannan kwacen ko? Suka raba tsakaninsu da Banu Abd Dar. Can baya ko? To saboda haka waye shugaba, waye babba? Abd Shams shine babba. Abd Shams shine babba. Saboda haka ga a ka'ida shi ne zai gaji abin da ya zamanto gadon gidansu a yadda ake gadon. To sai ya gada. Sai kuma Allah ya yi kaddarar cewa abubuwa guda biyu ga yawan ‘ya’ya wanda abin alfahari ne a da ga kuma babu kuɗi. Saboda haka ne za ka yi shi ka kwanta ce to haka Allah ya rubuta. To sai ya zamanto bai yi ba kullum ya tafi taushi shi ne wa kana safaran ɗin. Ya tafi nemo wa ‘ya’yansa abin da zai ci gaba da shugabanci da kuma yadda zai riƙe ‘ya’yansa. Ba zama. To shi ne dalilin da ya sa shi kuma Hashim sai Allah ya ba shi kuɗin. Da ya zamanto shugabancinsa ya da hannunsa. Tunda dai ba na zama dole wanda yake nan shi ne zai ci gaba da kulawa da wannan abu. To Hashim sai ya zamanto shi ne shugaba. To Hashim daga kuma zurfin tunani da Hashim. Sai ga cewa idan matukar suka ci gaba da wannan kasuwancin, dama kasuwancin inda ake zuwa kasar Sham ne. Ko? Kasar Sham za ta baje a siyo kaya a dawo. To wannan kuma bangare ne kaga kishiyar kasar Yaman kenan. Saboda lokacin kasar Yaman suna samun su kuma kayansu daga nan Afirka. Saboda da kasar Yaman ai wato masarauta ce, an dan gari ne na wanda suke karkashin Najashi. Ya shi yasa idan za mu zo muka fara shiga tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga Abrahata. Abrahata gwamna ne na Najashi. Abrahata ba shugaba ba ne. Kasar Yaman a karkashin Abrahata dai. To saboda haka a wannan lokacin daga Afirka akwai kaya baje-baje sai a je kai musu ba kamar yadda da ake faɗa wani yau musamman abin da muke faɗa to amma can mu muke ba duniya dewa daga cikin abubuwa su fatu ne su waɗannan ma'adanai da to amma can haka abin yake. Saboda haka sai a tura sai a kai can su kuma tunda ba su iya tsallakowa su zo nan ba wannan tekuɗin Balarabe a da ba su saba ba. Saboda haka sai su je ƙasar Yaman sai su kwaso waɗannan abubuwan sai su kai Makka. To amma a hanya da suke tafiya ga ‘yan fashi ga ƙabilu kana zuwa wata ƙabilar dama an san wannan ƙabilar sai dai fa inna lillahi wa inna ga kuma ƙarfi dama ba sa rayuwa inda suke a nan zai iya samu abin da za a kwasa a rarraba wa mutane. Saboda haka kaga da tashin hankali a lokacin Hashim sai ya tunani sai ya ce ya kamata mu yi wa kanmu tsari yanda zai zamanto Makka ba mu iya kasuwancinmu babu wannan argaban. To a lokacin da Naufal da Abd Shams da Al-Muttalib da shi Hashim ya ce kowa ya tafi ya je samu manya-manyan sarakunan wannan lokacin. To daga nan ɗaya daga cikinsu sai je samu Kisra a ƙasar Farisa kenan. Rajin kaje kasar Farisa kaga duk ya kunshi gefen wato Masar wani duk koda za su tashi daga nan su tafi Iraki tunda da suna zuwa wajeje da yawa za su je har Iraki ba wanda zai taba su. Saboda za su yi je wannan sarkin Hashim sai su je suka je kowanne ɗaya daga cikin sai tafi waɗannan garuruwa sai a je a samu a ce da Allah muna buƙatar a taimake mu. Me kuke bukata cewa mu muna kasuwanci muna kawa bayan sun kawo kyauta fa da waɗannan abubuwan muna kasuwanci saboda haka abinda muke so shine kabila kaza da kaza da kaza da har suke karshen iyakar daularka a yi musu magana cewa in ayarin mu suka zo kan wanda ya taba mu wanda aka kace Allah mun ce musu saboda haka daga nan dai kasar Kisra har sai sun fita ba wanda zai faru ba suna zuwa kasar Sham ba shi kuma yana gargashin Kaisar yana gargashi ya ga aka samu Kaisar shi ma aka yi masa wannan bayanin aka ce har mu fita daga kasar ka muna son amintar da mu aka ce an amintar da ku suka je Yemen su ma aka amintar da su har zuwa wannan iyaka to daga nan sai zamanto shine rihlar ta zamanto da sauki ba wanda yake taba kayan Quraishaw to sai Allah subhanahu wataala cikin ikon sa sai musu arzikin da bai wa wadansu ba saboda babu wata kasar babu wadansu Larabawa da za su wadannan su waye ba wadannan ba Quraishaw bane ai wadansu ne to kuma ai kaga ba kai ba kasuwancin yanda kake so kawai yanzu ne a ce misali gwamnati ta baka kawai ta ce kai ne kadai zaka yi order abkara kai kai da ka shigo da shinkafa kaga yin an ce kai kai arziki ne ko to a wannan shine dalilin da yasa su kuma suka zamanto azzalume da abubuwa da yawa za mu zo mu karanta sai zalincin su ya karu kalla innal insana la yabqa ar-ra'a fi istighna yayin da kaga cewa kai karfi ga kudi ga dukiya ba wanda ya isa da kai to kai kuma kai ma sai ka kirkiro abubuwanka yanda kake so to abin da ya samu Quraisha shine yace wa huwa alladhi sanna ar-rihlatayn wannan tafiyar da ba haka take ba a lokacin sanyi a lokacin da ake mukunkun sanyi ba sa zuwa kasar Sham saboda kun ga inda akai wannan yakin ba mutum wannan balarai bai sawa ba shi ne yake rayuwa a Sahara waje ya zauna wannan mukunkun sanyin kallabka kaya kallabka kaya sun da zai zamanto lokacin zafi sai kuma wannan akasin sai su zamanto stabunan kasar Kisra nan suna akasin sai su zamanto stabunan kasar Kisra nan su tafi nan su lokacin zafi su tafi nan bangaren saboda haka ba ruwan su kowanne dai sun guje masa kowanne za su je su tarar da kamar lokacin damuna ne shine rihlatayn din nan saboda haka idan za ka karanta li'ila fi quraish sai ka san wannan an gani li'ila fi quraish ya za ka fassara za ka ce kai kawon Quraishawa ko ba ka fahimta ba sosai ba ka fahimci cewa abinda ake nufi ilaf din shine wannan kullar daga ulfa ulfa amintuwa an amintar da kai ai dalilin da yasa Allah ya musu gori kenan saboda tunda ba wani tashin hankali har su je su dawo kai kamata yayi su gode wa Allah ne wannan ɗakin da ya ba su wannan shi yasa yace falyabudu rabba hadzal bait saboda in baka san cewa wannan abin aka je aka yarjejeniya har aka amintar musu da aiki ba wanda ubangiji ne ya musa ya ba su suka yi ba in da za su iya ce ba mu yadda ba ya ubangiji ce ila fi rihlati ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa babu komai a makka me a makka amma da yawa daga cikin mutane ba dan yanzu abubuwa da suka bawa da inibi da tuffa da a makka aka sani za ga alhaji in yaje abin da yake fara shi inibi da tuffa saboda bai san su ba dan yi guziri da har sawa ana yi a dan jaka sai a dan tole shi to yanzu ne abubuwa masu kadan fara yi amma har yanzu ko irin waɗannan har a yanzu misali akwai waɗansu da suka fara shigowa yanzu banda inibi da tufa da suke sayarwa a danja akwai wani kore ba ma cika sayan sa ba ko ban san ma sunan sa ni da Hausa ba larabci na san shi kun masara ake cewa kaga yanzu ya fara shigo mana da can shekara uku hudu baya babu shi amma a can za ka gan shi baje-baje ko ba ta shuka wannan addu'ar annabi ibrahim kenan da kuma allah abinda ya kimsa musu karamanto suka yi an bayyana? Saboda haka in za ka fassara li'ilafi quraish sai ka tuna da wannan sai ka yi wannan bayanin.

0: Abdulmumin Abubakar Tsanyawa dauke da labaran kasa da nake tare.
1: Tuwa labaran zaji cewar spetin yan sandan Najeriya ya bada umarnin tsaurara matakan tsaro a jihar Oshin gabanin zaben gwamna da za a yi. Kungiyar Amnesty International ta buƙaci dauki mataki kan sanata Fada Hunshi saboda zargin sa da yin kalaman tunzura mutane. Sheikh Sania ya jingir ya ce baya nadamar matsayar da ya dauka ta goyen bayan takarar musulmi da musulmi a zaben shugaban kasa. Da ketare kuwa Prime Minister China Zhu Rongji ya mutu na da shekaru 103. Masaro salama a gare ku da fatan ana cikin koshin lafiya a wannan lokaci na almuro. Yau Laraba ta ba wa ranar samu 28 ga watan safar da shekara ta 1448 bayan hijira. Tafiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madinatul Munawwara. Sha biyu kenan ga watan 8 na shekara 2026 miladiya. Yau muna kwanaki 89 kenan da sace dalibai da malamai a jihar Borno. Muna yaba kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da malaman su a jihar Oyo. Sai dai wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba. Matukar waɗanda aka sace a jihar Borno ba su kubuta daga hannun masu garkuwa ba. To ga labaran bi da bi. Yayin da ake shirin gwada zaben gwamnan jihar Oshin a ranar Asabar, babban spetin yan sandan Najeriya Olatun Jidisu ya haramta wa tsaro ta mota kun da sauran kungiyoyin tsaro masu zaman kansu na sa kai shiga ayyukan samar da tsaro a lokacin zabe. Disu ya kuma sake jaddada haramcin rakiyar yan siyasa ko manyan mutane zuwa rumfunan zabe da cimitar sakamakon zabe da jami'an tsaro dauke da makamai ko kuma su mutane da ba su da izini. Shwetan yan sandan ya gargadi yan siyasa da magoya bayan su da su guji satar ƙura'a da tsoratar da masu zabe da ayyukan daba da sauran laifukan zabe. Yana mai cewa za a cafke ta da gofa da duk wanda aka samu da karya doka. Nan ko babban shwetan yan sanda na ƙasa Olatun Jidesu ya tura mataimakin sa DIG Ishaku Muhammad zuwa jihar Oshin domin jagorantar ayyukan tsaro a lokacin gudanar da zabe. Yan sanda sun ce Muhammad zai yi aiki tare da sauran hukumomin tsaro karkashin kwamitin ba da shawara kan samar da tsaro lokacin zabe na hukumomin tsaro domin tabbatar da gwada zaben cikin lumana da kuma aminci. Inda ta ce ta tayyade sassan matakan tsaro domin kare masu zabe da jami'an INEC da kayayyakin zabe da rumfunan zabe da cibiyar sakamako da masu saka ido da kuma yan jarida kafin lokacin da kuma bayan zabe. Sanata Francis Fada Hunshi, ma'aikatar mazabar Oshin ta Gabas, ya amsa ga ita da yan sanda ta jihar Oshin kan kalaman da yayi da suka yada a kafofin sada zumunta, inda ya amfani da kalmar a kashe yan jam'iyyar Accord. Fada Hunshi ya isa da kwatarin da yan sandan jihar da ke washe babban birnin jihar da karfe 2 na ranar yau Laraba. Yan sanda sun ganci sanatan ne bayan wani kalamin sa, inda ya umarci magoya bayan jam'iyyar sa ta APC da su halaka yan jam'iyyar Accord idan suka gansu yayin gabatar da zabe mai zuwa. A wani labarin kuwa, kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su ɗauki mataki kan sanata Oshun na Gabas Francis Fada Hunshi bisa zargin yin kalaman da ka iya tunzura mutane zuwa tashin hankali gabanin zaben gwamnan jihar na ranar Asabar. Kungiyar ta yi Allah wadai a wani saƙo da ta wallafa a shafin ta na X ranar Larabar nan kan wani faifan bidiyo da ya tsaya ya da shafukan sada zumunta, inda ake zargin sanata Fada Hunshi da ba magoya bayan sa umarnin kai hari ga yan jam'iyyar Accord. Amnesty International ta bayyana kalaman a matsayin rashin tunani da masu iya tada usuma kenan yayin zabe, inda ta buƙaci hukumomi su gudanar da bincike tare da ɗaukar matakin da ya dace. Kiran na Amnesty International ya biyo bayan zargin da gwamnan jihar Oshin Ademola Adele ke yi na cewa Fada Hunshi na tunzura mutane zuwa ɗaukar mataki akan yan jam'iyyar Accord ta da buƙatar a kama shi kuma a gudanar da bincike a kansa kowane lokaci daga yanzu. Tare yanzu dai muna jihar ta Oshin, inda hukumar zabe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta ƙara saka sunan ɗan takarar jam'iyyar SDP Francis Ajala da mataimakin sa Faseke Oladipo cikin jerin 'yan takarar zaben gwamnan jihar da za a yi ranar Asabar. INEC ta ce matakin ya biyo bayan hukuncin babbar kotun tarayya da ke Abuja wanda aka yanke ranar 22 ga Yulin 2026, inda kotun ta umarci hukumar da ta amince da Francis Ajala matsayin ɗan takarar jam'iyyar SDP hukumar ta ce tana sake buga takardun zabe da na tattara sakamakon zabe da min su kasance dauke da sunan dan takarar na SDP hakan yasa aladin jami'in siyasar da za su fafata a zaben ya koma 15 INEC ta kara da cewa sabbin takardun dangwala ƙura'a za su isa jihar Oshun gobe Alhamis 13 ga watan Agusta inda za a rarraba su a wannan rana zuwa ofisoshin hukumar da ke kanana hukumin jihar gabanin zabe ta da cikin labaran kasa da naketaran za a ji cewar malamin addinin musuluncin nan a Najeriya Sheikh Sani Yahya Jingir ya ce bayin damar kalaman da ya kwanan nan na goyen bayan takarar musulmi da musulmi a Najeriya ba Jingir yayi kalaman ne yayin liyafar cin abinci da gwamnatin Kano ta shirya wa mata ma'aurata 1500 da aka yi wa auren gata a Kano inda ya buƙaci musulmi su yi zabe ta hanyar da za ta nuna yawansu da yake zantawa da BBC Hausa malamin ya ce har yanzu yana nan kan matsayinsa kuma ba zai nemi afuwa ba ya ce wurin wa'azi wuri ne mai tsarki da ke amfani da shi wajen ilmantar da mutane a saboda haka yana da alhakin isar da abin da ya imani da shi cewa na gaskiya ne Sheikh Sani ya Jingir ya ce kiransa na goyen bayan takarar musulmi da musulmi ya samu asali ne daga aqidar sa ta addini ba wai goyen bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ko kuma tsohon shugaban kasa na Najeriya marigayi Muhammadu Buhari ba
2: na yata cewa muslim dina ba Ahmed Bala Tinubu bace muslim dina ba Kashim Shettima bane amma wanda ya yadda da muslim ina ce masa ka je ka duba alqur'ani hadisi ka bi abin nan da alqur'ani ya faɗa na yawa musulmi da wanda ba musulmi ba adalci saboda haka tawa muslim ga musulmi ne mai adalci kuma wa'ansu sun yadda ma da su muslim sun ce su ba za su yi wannan ba ina da daman in faɗa abin da shi nake gani
1: Sheikh Sani ya Jingir kenan inda ya buƙaci al'ummar musulmi su shiga harkokin siyasa bisa abin da suka yi imani da shi da makon karbar kuɗi ko ta kyauta domin jawo hankalin su ya ce kirkiran sa na siyasa ya shafi kare muradin addinin sa ne ba wai goyen bayan wani dan siyasa na musamman ba a wani cigaban kuma kakakin yakin neman zaben gwamnatin jihar Oshun Ademola Adele Kefelumi Olajembesi yayi barazanar kai karar sanata Francis Fadahunsi tare da neman diyar naira biliyan 10 bisa zargin bata masa suna da kuma yada bayanan ƙarya masu cutar da shi Olajembesi ya buƙaci sanatan da ya janye kalaman sa nan take tare da neman afuwar sa a bainar jama'a cikin sauyi 24 ya ce idan har hakan bai faru ba zai fara daukar matakin shari'a kansa domin gurfanar da shi gaban shari'a kenan

0: sauraro, assalamu alaikum, barkamu da haka da kuma saduwa da ku a cikin wannan shiri na fadar ra'ayinka na musamman da yake zuwa muku daga mita 93.1 akan Zango FM Arewa Radio. Da yake zuwa muku da misalin karfe 7:30 na kowane macin Litinin zuwa Juma'a. Kuma dai da ka saba dai shirin kan bada dama musamman ga masu sauraro su turo ra'ayinsu kan duk wani al'amari da ya shige musu duhu. Kama daga abin da shafi wannan al'amari na gwamnati musamman ta tarayya ko majalisun kasa da ma na jihohi da kuma gwamnatin jihohi da ma kana hukumomi har ma abin da shafi unguwanni da daukacin rayuwar al'umma baki daya. Wannan shirin dai na maraba da duk wani ra'ayi na mai sauraro da yake da shi kan abin da shafi hukumomi ko ɗaiɗaiku na fatan kawo gyara da makamantan hakan. Za ku iya turo sakon ra'ayoyinku a lambar WhatsApp ta 0900 87 12 75. Wanda lokutan turo sakonnin murya din za a dinga turo ne da misalin karfe 7 na yammaci zuwa 8 na kowane dare. A yau ma dai za mu je ga wasu daga cikin muryoyi da masu sauraro suka aiko mana.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi Arewa Radio, sunana Halima Isa. Daga karaman hukumar Kura, to mu dai korafin da muke da shi akan karaman hukumar Kura, Kura ba wuta. Gaba ɗaya karamar hukumar Kura ba mu da wuta. Dan shi Isa ma muke tunani wani ba lallai mu yi zabe ba, tunda dai ba mu da wuta karamar hukumar Kura. Duk wani ci gaba da za mu samu dangane da wutar NEPA to ba mu da ita, ban mu da wutar NEPA akalla mun fi wata 4 ko 5 ma ba mu da ita kwata-kwata, ba a kawo mana. Sannan kuma ga asibiti an yi mana a kusa da mu a karamar amazabar mu ta Alƙalawa, amma kuma dai ba magani a asibitin. Kuma sannan babu ruwa, babu wuta, gashi babu hasken sula da ake sassawa, an sassa dai a cikin gari an mana titi masha Allah, amma mu dai mazabar mu ba ani ci gaba da muka samu. Gere da sololin nan da ake samu dai ba a samu ne ba ko daya a wajen masallacin ƴan da'awa. To muna muku fatan alkhairi, Allah ya sa mahukunta su ji koken mu su kawo mana dauki. Mu sololin ma kawai da ake sawa inda suke haska gari saboda tsaro su muke so a sa mana. Allah ubangiji ya ƙara arziki.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sidi Mustafa Sharif Mu'azzawano, Arewa Radio na muku fatan alkhairi. Buƙatar mu shine a nan da Wanau titin da yake shiga dawaki da ake kira gurin kwanar dawaki. Wallahi duk shekara motoci har kusan faduwa suke a daidai gurin. Gashi kan babban titi, gashi mahaɗa ce babba. Amma kuma abin ciyama na local gamman kuma ta nan yake wucewa, amma abin ya ƙi gyaruwa. Sai dai a kawo ƙasa, a kawo irin bargon kwalta ɗin nan a sa. Yanzu a yau wata mota da ta ɗau gyaɗa saura kaɗan ta faɗi, sai da mutane aka yi tallafa-tallafa sannan aka tura ta ta wuce. Da Allah muna masu roƙo ga mai girma ciyama na local gamman, tunda aikin bai kai na gwamna ba, ko kuma in ma gwamnan ne, muna so don Allah da annabi a duba al'ummar wannan yanki domin yana kawo barazana ga lafiya da rayukan al'umma.
3: Magana Alhaji Awol Muhammad, mai girman gwamna dan girman Allah. Titin nan namu na unguwar Dabe dan girman Allah, a daure a ƙara samu ne. Tunda aka rantsar da kai aka fara aikin namu har yanzu aikin nan yana nan bai a ƙare shi. Mai girman gwamna Dibi, girman Allah, a ƙara samu ne shi.
4: Mai magana Yuhu Baban Naira kafinta Tilar Kwaɗi, ƙaramar hukumar Wara Malaɓar ta Nagar. Ina godiya da Larabawa da suka zo suka ga suka kawo mana alheri din za su yi mana masallaci na Juma'a a garin Tilar Kwaɗi. Saboda haka nake musu godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya jagora, Allah ya bada ƙarfin gwiwar idan da wannan nufi na aikin alkhairi. Saboda haka mutane waɗanda suka taimaka a kan wannan sayan fili da na gida da na jeji, su ma Allah ya saka musu alheri, Allah ya musu tukuici da gidan aljanna, Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Saboda haka kuma na biyu muna kira dai har yanzu dai ba za mu daina kira ba idan ba wannan aiki aka mana ba ga mai girma gwamna. Hanyarmu dai ta garin Tilar Kwaɗi wacce ta faro daga Tanagar Malaɓa, ta biyo ta garin Tilar Kwaɗi zuwa Abasawa da ke ƙaramar hukumar Geza. Saboda haka mai girma gwamna kai kaɗai ne fa jigo wanda muke sa ran za ka yi mana wannan aiki. Gaskiya mai girma gwamna idan lokacin ka ya wuce ba ya mana wannan aiki ba, to mai girma gwamna mun fi da rai da aikin wannan hanya ta wannan gari namu na Tilar Kwaɗi. Saboda haka ɗimbin jama'a da suke kan suke bin wannan hanya mai girma gwamna da kuma rafin da yake kan wannan hanya damu motar namu ma kafin ruwan ruwan damuna mai yiwuwa gwamna an yi wannan aiki to amma komai na Allah ne saboda haka har yanzu dai ba za mu gajiya ba mai girma gwamna a daure a share mana wannan hawaye namu na wannan aikin hanya ta mu mai girma gwamna Allah sa ibada ikon yi daga tanmu na dan fari na wannan gari namu da na abasawa da na tagar hadin kan da suke ba mu akan wannan aikin hanya Allah saka musu da alheri Allah kare jagoranci to mai girma gwamna Allah ya bada ikon taimaka daga yishe ubaban naira kafinta tilar kwaɗi karamar hukuma wara mazabar taragar Allah ya bada ikon taimaka
0: da wanda yake da ra'ayi da yake so ya shaida duniya musamman ga hukumomi ko dadeku za a iya turo sakon murya ta WhatsApp akan 0907-827-1715 0907-827-1715 idan za a turo sakon murya din a fara da suna da kuma unguwar da ake sannan kuma sai a karanto bayanai da ake da sunan ra'ayin naku a turo nan Arewa Radio za mu saka muku
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Arewa Radio barkanku da yamma an wuna lafiya filin fadi ra'ayinka sunana Rabiu Mikaila Haruna Jajira wanda aka fi sani da Dan Tie do Allah muna kira ga mai girma gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da ya taimaka mana hanyar mu da ta tashi daga kwanan Jajira ta shiga Bacirawa Tukwane ta shiga Kududdufawa ta shiga Jajira ta kai can garin Ciromawa do Allah do annabi wannan hanya ta yi mugun lalacewa mun shekara da shekaru muna ta kira akai da a taimaka mana Allah bai bada ikon an yi komai ba akai dan Allah dan girman Allah a taimaka mana hanyar nan ta mu abin yana damu mu kullun da shi muke kwana shi muke tashi matsalar hanyar nan mata masu juna biyu an dauko su mala haihuwa suke akan hanya har haihuwa suke a dan sawo akan saboda zazzaga wannan hanya da ta zama ta dagule in an yi ruwa abun ba ta biwa dan girman Allah dan darajar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a taimaka mana mai girma gwamna sanatan mu sana'a da mu wakili wanda yake wakiltar ungwagwa da mun jibir shiru mun tura sako na abin nan sako ya je har yanzu dai ko maga isan ne mu dai mun ji shiru dai har yanzu ba wani cikakken bayani sannan Aminu Sa'adu Ungwagwo shi ma muna ta kai kuka zuwa gare shi dan majalisar mu na jaha da fatan da Allah za a taru a tattara a hada hannu aye kama kama a taimaka hanyar nan ta mu a duba mana ita dan Allah dan girman Allah a taimaka mana a taimaka mana mai girma gwamna hanyar mu da tashi daga kwanan Jajira ta shiga Bacirawa Tukwane ta tafi Kududdufawa ta wuce Jajira ta shiga can garin Ciroma iyakacin ta Ciroma kwata kwata bata kai kilomita 10 ba bata kai kilomita 10 ba dan Allah a taimaka mana dan girman Allah mai girma gwamna a taimaka rasan kai mai tausayi ne mai taimako ne dan Allah ka taimaka mana akan wannan hanya mun gode wa salam ku huta lafiya sunana Muhammad Rabi Mikailu Jajira wanda aka fi sani da Dan Tie assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Arewa Radio sunana Rabi Usman Ibrahim ina muku fatan alkhairi kar a gaji da mu kamar yadda dai aka saba korafin mu dai akan hanyar mu ta nan rangaza inkyan kwana annur muna ƙara sanarwa muna roƙon gwamnatin nan mai albarka da take aikace aikace ta kowane bangare muna neman alfarma wannan hanya ta mu a duba mana ita wallahi idan ruwa akai ruwa ya kai ruwa sai dai duk ɗan yankin nan kowa ya nemi ta inda zai bi ya shiga gidansa ko dai ka nannada kafa wandanka ko kuma ka shiga cikin ruwan haka nan ka rarrafa ka shiga gida wasu kuma sai dai ma abun hawa sai dai ka aje shi a wani wuri in kana tunanin saboda baka san wani wuri inda zaka fada ba kar ka je abun hawan ya shiga ka shiga ya kasa fita to muna roƙon wannan gwamnati mai albarka yadda ta saba muna neman alfarma a dube mu ma wannan hanya ta mu mai albarka akwai dan adam dubban mutane waɗanda suke zauna a wannan yanki muna neman alfarma a taimaka mana mu wannan hanya a duba mana ita kuma ina wannan gwamnati fatan alkhairi da dukkan ahalin wannan gidan radio mai albarka mazansu da matansu ma'aikatan gidan nan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya albarkaci wannan gidan radio mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullah
7: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Hawwa Kulli Muhammad mazauniyar Zango Hailawali na Rimin Kebe to gaskiya yau dai nazo da wani korafi kuma game da asibitin IDH wanda aka fi sani da asibitin Zana. Duk da dai na ga ma'aikatan suna kokari, wato kamar laborori kenan, suna ta sassare wannan fulawoyin suna rarrage su. To amma akwai ciyayi da yawa da suka fito. Wallahi sakamakon marasa lafiya suna ko da rana sai an sa musu net. Masu jiya su kuma suna zaune waɗansu irin sauraye ne bakake, wai ana ce da su masu kakin soja. Su ne za su hau kan jikin mutum kana korarsu suna kin tashi. Wasu bakake ne manya kamar ƙuda, wallahi suna cizon mutane. To kuma kar a je su marasa lafiya an kai su dan su samu lafiya, kai kuma mai jiya kai ma ka kwaso ta ka cutar, tunda asibiti ne na cututtuka iri-iri. To da Allah ina kira ga mahukunta ko hukumar Remasaf da Allah su kai dauki dan Allah dan annabi, a je a gani a riƙa yawan feshi a asibitin nan, saboda ciyayi sun yi yawa. Kana zaune da rana ba wai sai da daddare ba, da rana kuna zaune da rana za ka ga ana ta buge-buge, sai dai kuna shafa maganin sauro a jikinku. Amma duk da haka wallahi sauran nan baya jin magani. To maganinsa kawai a taimaka dan Allah dan annabi mahukunta, a taimaka dan Allah dan annabi, a je a riƙa yin feshi a asibitin IDH, wato asibitin Zana. Na gode.
0: Da wanda ke zaune ra'ayi da ke so ya shaida a duniya, musamman ga hukumomi ko ɗaiɗaiku, za a iya turo saƙon murya ta WhatsApp a kan 0900-87-1-5 0900-87-1-5 idan za a turo saƙon murya din, a fara da suna da kuma unguwar da ake, sannan kuma sai a karanto bayanai da ake da sunan ra'ayin naku. A turo nan Arewa Radio za mu saka muku.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Arewa Radio gidan Hausa. Muna ta yin kira ga hukumomi, ba mu gaji ba, kamar yadda Arewa Radio su ma ba su gaji da bamu wannan dama ba, kuma ba za mu gaji ba, matuƙar Arewa Radio ba ta gaji da bamu wannan dama ba. Yankinmu na arewacin Minjibir, kamar yadda muka saba yin kiraye-kiraye a kan shi, ba za mu fasa kira ba. Dan Allah dan annabi a taimaka a kawo mana ɗauki roƙo muke yi da mai girma gwamna. Ba tilas za mu yi masa ba, roƙo dai muke yi a matsayinmu na 'yan jihar Kano wanda haƙƙinmu yake a kansa. Ya zama wajibi mu yi roƙo a gare su. To muna roƙo dan Allah do annabi yankin nan namu na arewacin Minjibir a kawo mana ɗauki. Kamar yadda muke faɗi ba a fakariya muke yi ba, ba mu san daɗin da mukuraɗiya ba a yankinmu na arewacin Minjibir. Ba mu da wani abu wanda za mu iya nuna mu ce wannan abun hi ne mai girma gwamna ya yi mana shi, wanda zai saka mu ƙara biya mai girma gwamna ƙuri'unmu. Saboda haka dan Allah do annabi ya matuƙar mai girma gwamna ana buƙatar ƙuri'un nan namu na yankinmu na arewacin Minjibir. To dan Allah dan annabi a waiwaye mu. Ɗan majalisun mu tun da kan na tarayya zuwa na jiha su kansu sun gaza. Ba kuma kushe shi muke yi ba, kuma ba abin nan ɗin sun gaza. Amma muna da ɗalibai sama da 1,000, amma block ɗaya muke ɗauke da shi, block ɗaya da rabi, wanda rabin block ɗin ma da muke alfahari da shi, shi ma yana nan an yi ruwa da iska ya daddare, yana nan ya zama tarko ga ɗalibanmu, domin ya zama wajibi a daina zuba ɗalibai a ciki saboda soyayyar da muke wa ƴaƴanmu. Do Allah do annabi a kawo mana ɗauki yankin nan namu na arewacin Minjibir. Masallaci na cikin garin Farke cikin gari yana nan, idan Allah ka ruwan sama rabin shi ruwa rabin shi a bushe. Dan Allah do annabi haka muke gabatar da ibada. Dan Allah dan annabi shi ma wannan masallaci muna kira da awaiwaye shi. Gari nako na Farke matsala ta ruwan da take cika sa, take cika mana shi da ruwa, wannan ma abu ne wanda muke ta kuka da shi. In aka yi ruwa kai, in aka zo aka ce ka shiga cikin garin nan namu, to an baka aiki wallahi, in ba dan gari bane kai. Saboda in ba dan gari bane kai wallahi, in ka zo sai dai ka ce a nemi ma kwale-kwale ka shiga wannan garin, dan muka san ta yanda zaka shige shi ba. Amma haka muke hakuri, in ba kwa zo mu tsaya a bakin gari mu ringa nuna mu shiga ta inda zaka shiga, ga ta inda zaka bi, ba ku he garin mu muke yi ba, neman agaji muke yi ga mai girma gwamna. Dan Allah do annabi a kawo garin nan namu dauki. Dan Allah dan annabi haka kuma matsala ta ruwan ha, idan mun da damar da za a gwada mana ruwa a ce kwano naira 10 ko naira 20, to mutumin da yake garin Farke cikin gari zai iya siyan wannan ruwan. Idan Allah ya kai mu bazara, mahalar da muke fama da ita ta ruwan sha, bohal din mu gaba ɗaya masu yi guda biyu ne marasa yin, duk sun lalace, mun yi iyayen mu wajen gyara, amma abin ya fi ƙarfin mu, dole sai dai gwamnati ta dafa mana. Do Allah do annabi a kawo mana ɗauki, ba za mu daina kira ba. Muna da 'yan kasuwa a yankin nan namu, in ka ɗauko tofa mutane ne waɗanda suke da direbobi, in ka ɗauki agalawa mutane ne da suke noman rani, in ka ɗauki kwandar mu da Farken Gabas da Farken Yamma makera ne, Farke cikin gari teloli ne da su 'yan kasuwa ne, ɗinka kayansu suke yi su tafi Nijar, kamari ina ne su je su yi kasuwancinsu su dawo. Amma ga ka ga gida, in ka dawo, in ka zo bakin rafin nan aka ce maka rafiya, kawo hankalinka a taheki, idan ka koma Minjibir ko kuma ka haƙura ka kwana a Minjibir, ko kuma ka zauna a bakin ruwa na hesan da ruwa ya janye ka haƙura ka tsallako ka taho. to saboda haka dan Allah dan Annabi a taimaka gurin nan a zo ai mana al'umma mai biyar mai goma mun hada mun yi gyara amma mu mun san wannan gyaran da muka yi ba gyara bane wanda zai kai mana amma gwamnati ita ce uwar kowa ita ce take iya yin abin da mu ba za mu iya yi ba dan Allah dan Annabi a kawo mana dauki yankin mu na arewacin mun jibir ba mu gaje ba kuma ba za mu fasa roƙo ba mai girma gwamna sunana Awali Gemu farke cikin gari
9: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh arewa radio shabun fadar ayyanka sunana Mubarak dan Hajjat